Ayi Mario wetsa ojukiranga obwedda n'obwedda tebaawuliranga wala omuliro omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma.

0: mwasitumutya nno bassebo ne bannyabo, mbeebaza okwekumira ku lediyo yaffe ŋŋanzi 94 katonnyeze nnya famma Radio Sapiensia, enkuluze y'amagezi, ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Mu studio enkya ya leero nze Father Mutebi Frank okuva mu parish ewolerezebwa omutuukirivu Yozefu Bamaria ew'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero, nga nze ntudde mu studio za Radio Sapiensia okugabana naawe ekigambo kya Katonda enkya ya leero. Kwagaliza okuwuliriza obulungi.
1: Mwasize mutya nno abawuliza 94 katonyeze nnya Radio Sapiensia. Erinnya nze Godfrey Mayanja okuva ku Yes Center Ensambya. Olwaleero lwakubiri ennaku z'omwezi 19 mwezi ogwokutaano mwaka 2026. Essomo erisooka, maliriza olugendo lwange n'omulimu gw'okuyigiriza Omukama Yesu gwe yankwasa. Bisoma mu kitabo ky'ebikolwa y'abatume 20:27 olunyiriri lw'17 kutuuka ku 27. Mu nnaku ezo Pawulo yayima e Mireeto n'atuma Efezi n'ayita abakulu b'ekereziya. Bwe baatuuka waali nga bamaze okukuŋŋaana n'abagamba nti, "Omanyi nga bwe nayisanga nammwe ebbanga lyonna okuviira ddala ku lunaku lwe natuukirako mu Asia, ne mpereza Omukama nga neetowaliza ddala nga bwe nkaaba, ssaako n'ebizibu ebyanviira mu nkwe z'Abayudaaya. Omanyi era bwe ssaabakisa kantu kubigasa byonna nabibabuulira ne mbibayigiriza mu lwatu ne mu mayumba Abayudaaya ne bannamawanga, ne mbayigiriza okubonerera badde eri Katonda n'okukkiriza Omukama Yesu Kristo. Kaakati nno nzuuno ŋŋenda e Yerusaalemu nga nsibiddwa Mwoyo Mutuukirivu, simanyi na birituukirirayo. Mwoyo Mutuukirivu yantegereza yantegereza mu buli kibuga ng'agamba nti, "Envuba n'ennaku binnindiridde mu Yerusaalemu, naye obulamu bwange siwuyita bwa muwendo." Kavuna mmaliriza olugendo lwange n'omulimu gw'okuyigiriza Omukama Yesu gwe yankwasa, anti okakasa amawulire agasanyusa ag'enneema ya Katonda. Kati mmanyi nga mmwe mwenna mwe bennayitaayitamu nga mbayigiriza obwakabaka bwa Katonda, temukyaddayo kulaba maaso gange. Kyenva njulira mmwe olwaleero nga siyinza kuvunaanibwa musaayi gwa bonna, kuba seebalira mu kubabuulira byonna Katonda by'abaagaza." Ebyo Omukama y'abyogera, Katonda yeebale. Olimbola okwebuulirira ekiddibwamu, bwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Ayi Katonda, obusika bwo wabuwana mungi w'enkuba, wabuzzaamu amaanyi nga bukooye. Eggana lyo lyasula mu bwo, ayi Katonda, ku lw'ekisa kyo wabutegekera omwavu. Bwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda. Agulumizibwe Omukama buli lunaku kinnalumu. Emigugu gyaffe agyetikka, Katonda obulokofu bwaffe. Katonda waffe ye Katonda alokola. Omukama Katonda yayamba. Omukama Katonda yayamba okuwona olumbe. Bwakabaka bw'ensi muyimbire Katonda.

0: Omukama abere nammwe.
1: N'abere naawe.
0: Ebigambo by'evangeri ya Mukama waffe Yesu Kristo evudde mu Yohana.
1: Ayi Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli, Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange, obudde butuuse. Gulumiza omwana wo, n'omwana wo alyoke akugulumize. Kuba anti wamuwa obuyinza ku buli muntu yenna, bonna bye wamuwa alyoke abagabire obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bwe buno, bonna okukumanya nga ggwe Katonda wekka ow'amazima, era n'okumanya Yesu Kristo gwe watuma. Nze nakugulumiza ku nsi, omulimu gwe wampa ngumaliriza. Kaakano nno ggwe Kitange ngulumiza gy'oli wennyini. Mu kitiibwa kye nalimu w'oli ensi nga tennaba kubaawo, erinnya lyo nalimanyisa abantu be wampa ng'obaggya mu b'ensi. Baali babo n'obampa ne bakwata ebigambo byo. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa yava gy'oli, kubanga ebigambo bye wampa nabibabuulira ne babisiima. Ne bategeerera ddala bwe nava gy'oli, ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze abo be nsabira. Sinnasabira ba nsi, wabula abo be wankwasa, kubanga babo ku bubwo, anti ebyange byonna bibyo n'ebibyo byange. Era be baabo abangulumiza, sikyali ku nsi so bo kwe basigadde, nze nzija gy'oli. Ebigambo bivanya Mukama waffe Yesu Kristo, wano we bikomye.
1: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abooluganda baagalwa, kwebuulira kwaffe okwa leero tulaba Yesu ne Pawulo nga bali mu kusiibula. Naye Yesu asiibulira mu ssaala ekiro okuyitibwa essaala ya Yesu ey'obwakabona, Priest Prayer of Jesus. Ekiseera kituuka nga tulina okugenda. Mirundi emeka gye tukkiriza essaawa ez'akawungeezi ez'obulamu bwaffe? Ekimu ku bisoomoozo bye tulina kwe kuwambatira ebiseera ebisembayo mu bulamu bwaffe, oba kuyite okufa. Okufaanako ne Yesu nga bwe tumuwulidde mu Vanjiri, nga bwe tusoma mu Matayo 23, olunyiriri olw'asatu mu omwenda, Pawulo agamba abamuwuliriza nti tebajja kuddamu kumulaba bombi ng'aboogera ku kufa kwabwe okubalindiridde. Olw'okuba abayigirizwa baali tebannaba kukula mu kukkiriza kwabwe mu Yesu Kristo, baali tebategedde gye yali alaga bwe yali ayogera ku kufa kwe mu Vanjiri ya Yohana 13:13. Ebiseera ebisinga kiba kizibu okukkiriza ebigambo ng'ebyo eby'okusiibulwamu, naddala nga biva mu mwagalwa wo. Naye nga ffe abakkiriza, Yesu Kristo atukubiriza nti gy'ali n'omuweereza we gy'anaabeeranga, nga bwe tusoma mu Vanjiri ya Yohana 12:12. olunyiriri lwabirimu omukaaga. Essaala ya Yesu Kristo eno etuzzaamu amaanyi nti tajja kutuleka wabula ali wamu naffe. Awo nno abooluganda, essaala eyo etugumye nga tujjudde essuubi nti byonna bye tunaasabanga a byonna bye tunaasanga ebyangu n'ebikalu ebizito gowamma n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo tujja kusobola okubiyitamu singa amaaso tunaasigala nga tugasimbye ku Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okubalekera akayimba kano akagenda bwe katyo, katulaga nga bwe tutayinza kutya muna ddala ng'Omukama Yesu Kristo waali. Kagenda bwe kati: "Atyaki nga Yesu yannyamba, n'atyaki ng'owamaanyi eyali mu nze, n'atyaki nga Yesu yannyamba, n'atyaki ng'owamaanyi eyali mu nze." Kakati awo ebitundu ogenda oteekawo embeera yonna gy'olaba ebadde ng'eyagala okkutiisa. Kiyinza n'okuba kirwadde ng'olaba obadde okitidde. Kiyinza n'okuba mbeera obadde ogitidde. Awo nno oteekewo ne kino sijja kukitya ow'amaanyi kuba yasukula atya yasula mu nze. Nga mmaliriza nnyongera okwebaza mwenna bannaaye abatudduukiridde ku ddimu eddene lye tuliko ly'okuzimba ennyumba y'abakulu mu parish eno empya ey'obulenzi. Era nga kati ennyumba bwe tutuuse twatuuka ku mutendera ogwa bbiimu ne tugiyuwa ate ne tutyako ne koosi bbiri waggulu, mayanga koosi ssatu waggulu. Awo nno nga tulindiridde okuba nga tusereka ennyumba yaffe eyakalina abakulu magenda okuba nga basula. Beebaza abatuwagidde okulaba ng'omulimu ogutuusaawo, naye era nnyongera okubakubira omulanga ogutakungula. Bannaaye tubuwagizi tukya bwetaaga, tukyanoonyeza ddala ssente ziwerera ddala obukadde 650,000 okusobola okulaba nga tukomerera ennyumba eyo. Tutambuddeko tuyingidde kati obukadde buli 10, anesikiza kati tukyanoonyayo obukadde 550. Obukadde kakati buli 550,000. Awo nno ayina obuyambi bwonna. Tuyina momo pe osobola okunyiga *165*63 ne #, ate bakubuuza merchant code n'oteekamu 7 3 0 6 2 5 7 8. Njagala okugiddamu 7 3 0 6 2 5 7 8. Oba osobola okusindika ku nnamba y'omukulu w'ekifo eri 0776358959. Mbeebalizaawo Omukama onaye munajja abaddizeewo. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza buli kantu Patri ne mwana mwe omutuukirivu abawa omukisa. Sigadde ndi Father Mutebi Frank kuva mu parish ey'obulenzi mu ssaza lya Kasana Luweero. Nyongera okubaza mwenna abatava ku Sapyensya, bannaye Omukama akibabalire. Jjajja Leontina Nakyobinga, omwami Kiwanuka Omuluoma Steven, omusomesa Bwabye n'abalala mwenna abatava ku Sapyensya munaddala nga muwuliriza okwebuulirira ku masomo gaffe.
2: Mukyala Lita, tweyanjulire ate otubuulire n'embeera gw'eri kati oluvannyuma lw'okufuna ekiwandiiko ekyo.
3: Neyanziza neyanzige ssebo, amanya nze Kabila Rita P, chairperson wa Kapo Choir, Kasese Community ya bantu be Kampala. Nze abadde akulembera choir ya Kampala site. Oluvannyuma twawulidde ekiwandiiko ekyo era tatusanze fena nga tuli waka kubanga olunaku lw'eggulo twasiibye ku chaaki nga tumaliriza enteekateeka ya practice zaffe. Tusobole okusanga bannaffe Kasese for the last joint practice. So we start to say waka, nekugira maulide, nitafuri mbape na amani gaa with them. Kwa ulide huvi nyonyonyonyonyo, sacrifice it, watademu, obude, nevi la lavi yona. Emirimu abamu bali baava ku mirimu naye nga beewaddeyo kubanga basobola okuyimbira Katonda. So embeera si nnungi ku saidi ya kwaya. Twawulidde bubi nnyonnyonnyo nga gavumenti epostpone olunaku.
2: Enteekateeka yammwe ebadde etuuseewa bw'ogamba nti tubadde tweteeketeese nga kwaya nga tulabika tutuuse oba ku bitundu 8 oba 9 oba 5 ku 10 mu kweteekateeka mu kuyimba.
3: Tubadde tweteeketeese bulungi kubanga tubadde tetubulamu nnyo, tubadde tuli ku 9, 5, 10 kubanga olunaku tubadde twamaliridde nti olunaku twakusatu ennaku z'omwezi 2 gurupu ya Kampala ebadde egende Kasese okuhamonizinga nabo bonna ne gurupu ya Congo tulabe nti tuyimba kimu, tulabe nti buli kimu kyonna tetunakola kiri kimu. So enteekateeka yaffe olweba tegenda kukolebwa kubanga tubadde tugenda kufuna last day practice ennaku z'omwezi 2 then ennaku z'omwezi 2 nga tuli wane na Mugongo nga tuteekateeka olunaku lwaffe.
2: Mwabadde mwakasinkana emirundi ng'emaka okukolera awamu?
3: Mirundi ng'etaano oba 6 nga tukola joint okuva we twatandika practices.
2: Ennyimba mubadde mutunuulidde za mawanga ng'ameka mu nteekateeka zino, ennimi nga mmeka?
3: Ennimi nnyingi nnyo ssebo kubanga regions zonna twazikuttemu, northern, central, bonna twakutteeyo atirisimu. Katiddayo ennyimba nga 2 oba 3 nyenzo butakumenyera nti oba tribe bwetu naye tubadde twabalansinze nga kiri international.
2: Musuubira okweyongerayo okukola practice mu bitundu byammwe eno gye muli ng'ab'e Kampala bakole bokka n'ab'e Kasese basigale nga bakola n'ab'e Congo basigale nga bakola?
3: Ku nsonga eyo sinaba kufuna right communication, sina okusooka okufuna communication okuva mu Uganda Episcopal Conference confirming bulungi then mpulirize n'abakulu bangi bano abakwaya naddala father akulira kwaya yajja tubulira programu eyo oba tusigala nga tupracticinga mpaka gavumenti wetugamba olunaku oba nedda. Ekyo sinaba kumanya nsala yaakyo.
2: Kigambo ki kyoyinza okusembyayo mu mbeera gye muwuliramu?
3: Kigambo kye nsobola okusembyayo nandisabye gavumenti ereme kukola decision eyo ngeri international. Kale wati gye bandikiriza Uganda Martyrs Celebration zibeere nsano, tumanye nti abannayuganda bokka celebrating bwe baba balowooza nti Ebola egenda kuleetebwa those masses from international countries basobola oba holsinga then the celebration can be done as Uganda. Yeah, because we have practiced for that day, a lot of energy, resources have been spent. Ijakuba chana kukubanga echikoribwa.
2: Okay. Mwenga mwe mubadde mwafunye yo kesi yonna yefananyiza okuba nti muba member be mulina abayimba. Muyinza okuba mwe yefananyiza okuba n'obulwadde obwo?
3: Nedda ssebo.
4: Mbalamusizza nnyo ab'oluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza n'abandaba. Nga Kereziya tusinziira wano ensambya ku kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda okubawa obubaka buno nga buddirira obubaka obwatuweereddwa gavumenti ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June ennamugongo omwaka guno. Oluvannyuma lw'okufuna okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa, twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe. Kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukungaana lw'abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abakumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu tusse kimu nga tweyigayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Ffenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti kutunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda, tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbaagaliza emikisa gya Katonda mwenna. Katonda abawe emikisa.

0: Ekugibwa banki kure ya Uganda. Sente zaba kastoma obtuki redera kubuka de kumi ziku mibwa. Deposit Protection Fund.
1: Sente na banki doku sasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga uyambisa sente agenti wa sente na banka kulio kumpia uo. Obanyiga stabili ya mwemu hasho sasulinga uyambisa sente mobile ngo kwesa kodi yomuizi. Sente na banka member wa sente group. Erunga miziba banki kure ya Uganda. Sente za kastoma ziku mibwa chitongole cha Deposit Protection Fund. Okutuki redera kumilioni kumi ya za Uganda. Enkure na obuko kulizo bigobererwa.
2: Okay, uchali kuchenda munya katoenze nya Radio Ekereziya Radio Sapiensia mwebale kubanga kwe muri oi.
3: Yes,
2: kakati aleto tuwe ku bintu nga bibiri nga bitambale in fact ndo za abantu oba beoleko ko ku mitima ja abantu abambempulide
3: abantu
2: abali abanyoledwa kubanga benaso so ulira abanyoledwa baba de bazi bank abadde ateeka kasente
4: abadde ne leba bloka ba mataka
3: aha nuna nina abanku bidde babiri eggulo omu mukyala atunda ali mu bya mataka omulala ali mu ngoye nagamba atunda masuti agobye nangamba abadde kiraya nti wange ngajoleddwa nnyo ne kustatusize nga ndaba yanyoleddwa
2: nnyo anti kati era banyoleddwa lwa nsonga nti abadde aleeta akasente kati bo bambi abate bansanyusiza nti bali mu mbeera nange gye nnimu ey'okunyolwa ne abalala bonna bali ku mikutu bana ndowooza ono ye muntu akyasinze ku mikutu kuno Mbola doga mba jeno, teyatuke eno.
4: Teyatuka yo?
2: Teyatuke eno, mubantu okusakaanya, okusanyukira mukufa kw'omuntu.
4: Niyo nga sinara wanakuba mbutu nazina mazina, naye ku jeno nagalaba. Mumitima? Mumitima mbutu esinze yoli.
3: Gende kayunga.
2: Mumitima mwe.
4: Gende kayunga.
2: Nibwe baba boda. Yemboze eriwo mu bantu mumitima. Oli atyo jukuba olwa police. Ye mumitima jabwe.
4: Oba kye kibuzo kye tubatubuza abawuliriza.
3: Ntino ki?
4: Kani yali?
3: Mukulu.
2: Owa. Munna. Naye nga Ewa kwa nsite higa. Mwaga nsite higa. Kupaka tiono wa inzo kubanga wavude. Itega na kumeruka ono.
3: Ibaja kumeruka.
2: Na henga. Family simanche itamu. Obama simbaga jieko.
4: Kupaka tifamilo. Nataka mbaya ya wadaji imirizao.
2: Kwa guno ulianga vamuno ye kaurongo jo. Kaurongo jo. Aha tutuari.
3: Ebi abu gagabia amongo biwo ni ikiriza. Ebi kuata kumoto kaze okuli Rolls Royce ne Range Rover zeba. Isiza mu Kampala enyumba y'ekigo ya buwumbi mwenda eka wansi emyaliire ena eyo gyola baawo wansi wali emyaliire emirala
4: ena
3: Kalangwa
2: naye ekyewuunyisa in fact abantu era kye beebuuza nti ono ow'emyaka etaano obutaano bw'abanga ali bw'atyo
3: ate olwabali ab'ekkumi tebayogera
2: bwogezi n'abalala in fact oli abadaga kakati olwo abaludde mu URA bubali batya kuba ono wa kkumi wuye ennyumba buwumbi myaka etaano oka abadde ne gundi wali MP abagana w'emyaka
3: Haji Elias Lukwago alina bye yayogedde
2: bagamba ki
3: yagambye nti ffe tuyinza okuba maaso tugatunuuliza amongo nti tukyakyankya bamuyodde bali mu banoonyerezaako naye nga ate kintu kirala nnyo
4: nga ki diversion
3: waliwo omuntu ate ayagala okulabika nti ye sevia nti bwaba wakulwanyisa nguzi
4: atandikira ku jjajjaawe maama we sengaawe gasoge mu famire
3: tataliza
2: nedde era kye tubadde nga tusaba nti ebyennyanja bino zirukwata zikwateko
4: naye era zikwatiddwako bajjeno temwabawulira
2: bajjeno kakati neno eno sirukwata
4: lukwata enemira omuntu mulamba
2: kati ate ne Lukwago tatujjaako ate kutujja ku mulamba Mwango tuchali.
4: Lulofulo.
2: Awumulemu. Abana Kampala tibamusaba awumulemu.
4: Bamusaba.
2: Kumpaka.
4: Asoka
2: awumulemu.
4: Ekirungi nagamba nti ageze talina mubanja. Kati ngeri yotalina banja. Na wotulamu kati osirike.
3: Nyeka chai. Mulu abajulizi lwa kusigala nga lwa kuwumula. Government bwegambye. So olwo tugenda kuwumula. Yawangulwa. Akwakudde Bayibuli ku munne ng'alayira.
4: Olayira mbiki?
2: Ndaba ddala.
4: Layirirawo.
3: Bintu bino nabirabyeko.

Mbalamusiza nnyo abooluganda bassebo ne bannyabo abampuliriza nga Kereziya, kitebe kya Kereziya Katolika mu Uganda, oluvannyuma lw'okuweebwa amagezi n'enkola gavumenti bye yatuwadde ku bikwata ku lunaku lw'abajulizi nga 3 June e Namugongo mu kiwandiiko ekyafulumiziddwa. Twagala okubaako naffe bye tulambika ku bikwata kusoma kw'abajulizi kwe tubadde tulindirira. Okujjukira n'okujaguza abajulizi ba Uganda kikulu nnyo gye tuli mu kukkiriza kwaffe, kitunyweza mu kukkiriza n'okugoberera Kristu ate n'okunyweza ennono yaffe nga Abakristu. Weewaawo ensisinkano oba olukuŋŋaana lw'Abakristu e Namugongo lwongezeddwayo obudde, tukubiriza amasaza, dioceses ne parishes okubeera abagumu mu kukuza olunaku luno, naye nga bagoberera omwepiskopi w'essaza ly'obeeramu ate n'abakulu ba gavumenti abaliwo. Tukolere wamu, tusse kimu, nga twegayirira okusabira eggwanga lyaffe, tusabira abasawo n'abo bonna abakoseddwa ekyo ekivuddeko okwongezaayo okujaguza kuno, tutegeeza ekirwadde kya Ebola. Tukubiriza mwenna abooluganda okugoberera ennambika etuweebwa gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu ku nsonga eno eguddewo. Tukubiriza bannamawulire n'abakola mu bitongole ebyo okuwa amawulire amatuufu ku nsonga y'obulwadde buno obwa Ebola. Fenno ng'abasumba bammwe eri abantu ba Katonda, tubakubiriza mwenna abakkiriza n'abantu ab'omutima omulungi musigale nga muli bakkakkamu, tubeere nga twegayirira tuli bumu ate nga tulina essuubi. Obujulizi bwe tulaba mu bajulizi ba Uganda busigala nga butuwa amagezi, butuwa okuguma nga Kereziya era ng'eggwanga, nga tujjukizibwa nti tunyweza okukkiriza okutuufu era ne tusigala buli lunaku nga tukolagana bulungi mu kwagalana mu mazima ate n'okubeera abeesigwa eri Katonda. Tujja kuyita mu kizibu kino mu bwangu. Abajulizi ba Uganda abatuukirivu n'abeesiimi, batusabire eggwanga lyaffe lino lisobole okuva mu kizibu kino ate naffe okukkiriza kwaffe n'obumu bisigale nga binywevu. Mbagaliza emikisa gya Katonda mwenna.

0: Dakika 15 ezakaita kusawe bili ezokumacha gonna kulwaliro Joseph Segawa NCA koma NCA byaddale koma lunaku waliwo we rucha
1: ngekomye
0: koma tolida tolida NCA jikolerere nnyo nga agende ncha
1: eh kayimba nga kankuteko nnyo jeje
0: akuteko nnyo NCA jikolerere nnyo
1: nnyo nnyo kubanga ekoma
0: in fact batugamba jikolerere gulu nga agende ncha atekola nnyo ku nsi kuno nga atali jipako olekewe mikululo emirungi chokate da kolerere gulu nga agende ncha so
1: muimbi
0: ya Joseph Segawa kaimbako kaimbako sija kaweleza erange na kuzino sija weleza buyimba
1: nange sija kaweleza
0: wenga kuba nkalekera mwe abali yeyo tukakuba wano
1: no nyagwe katuuka nze nsi wenda bila anti ekoma so olokuwa ye example lwaki wenda bila anti ense ekoma kati fiwe tukulida nga tulaba anti owe magere ya mala
0: ya mala yu chicha atalina
1: nyumba nene aina beach ya zadabana mwana mwanju kati sawo nokula bambi ngabali kumawanga kugamba
0: kati eyo
1: nola bo mchala badaga mante ajja kulwana okulabanga fast sana afuna bulichimu kati nge ekomi ejali nola banga kayunga bali miranga kwese ekoma
0: nakulucha
1: uja kuluche zine ekoma
0: waliwo wano mchala bamuita ya gambe ye Rachel agambi akaimba ko kamukoledde nnyo jeje ne kabasa mu bale kuweleza mwe bale akaimba kankoledde nnyo ye Rachel ezira ndo bazira numbu simanje kiryo nambulira
1: nola bango omuntu yabayamba nakube sasa eliyasoka nga mumwogera ko bwogezi
0: nge byaliwo byaliwo
1: byaliwo ensi yakoma
0: tusaidye
1: yo
0: fenna tugenda kusigala mbyafayo
1: nola bo mukyala nakimuli abadde amanyi nti kino ekisanya nti wangu de kiwedde sine koma binji anyway binji
0: kaba sangoli munaku wa
1: nakati akayimba kayimba
0: kainawe
1: kantadde
0: sorry
1: kaina mudu je kandete
0: producer wa fe
1: yakatuwa wetereze mnabu
2: Uchogera kuchi, uchogera kuchi. Ensonga nyingi zibabu. Noku kuba genye vilo uso kumbalaza. Neku social media wuna. Kuba kunji nyo. Na yegu uchogera kuchi. Chogere kono bufuna njisiwa. Tumanye uo yimidide. Uchogera kuchi. Muprogram musagala garamide.
0: Butere dakika 10 na musambweza kaita kusawe bilizo kumacha galero. Tuline Farmers Center. Farmers Center chibuye machi indie. Beku atibanda fabo. Kuruama kungula amalunji. Tutambula na boku vakusa bilio kutuka kusawa nya. Uyagala dagala erie birime oba erie bisoro byo oyagala bijimusa oyagala kubako byewebuza banapa aba Farmers Center ojja kuambukiriza wongova mu round about yechibuye ngode emachindie ku mukono go ogwadio Farmers Center genda kubala bakuchizimbe ekyo kyebayitanga ku kyaba China webalinyo kubanga ate wuliriza ate na customer wafe ku Farmers Center webalinyo kubanga otubereramu jeje zira numbu kisangibwa busabala awo kubitala nga tonna sala kugenda wa Bobby mbadde simanyiwo
1: sikiwuliranga nako
0: obanchi sobye bubi na yenga bwati bwawandise
1: okay.
0: Webale kuuliriza jo sinzireyo kakati kabasa katono nyo mbudachi kabuno abantu katuba weche twagala okwogerako mu okwogerako ki ensonga ya PLU the Patriotic League of Uganda kinono kisinde oba gwe muyaga kati omupio guliko ndoza gwe guli latest
1: okukulemberwa CDF
0: okukulemberwa Genome Hose Kainerugaba
1: first son
0: waliwo chenda banga sija duita lutalo lwo munda naye okuvuganya okwo munda wakati wa PLU ne NRM mukola yemirimu kati gitambuzibwa gotunulira ebiriwo byonna biraga nti Genome Hose Kainerugaba sentebe wa PLU yawomye
1: yali mubasi atuvuga atuza ambarara
0: ya womi omutwe mu mirimu NRM je yali koze kinonno ze china che kindaze muko ku bintu ebimu nti oba NRM teyagala kukwata ku bantu bayo direct kyate banayi banagamba batya kubanga ebibiina bino oluusi mubera mwendo olite zibera mu kibiina nga ekibiina obukulembeze bwa ekibiina tebwagala kukwata ku muntu yennyini owaabwe
1: yes nga kyagulanyi bwe yakwata ku mpuga nga boba TTZ
0: kati nga bano bagamba dya katuyite mu PLU etukwatire ku bantu
1: etujirewo emitwe emikulu tusigaze emitwe
0: emikulu ejigalimu
1: emitwe emikulu ejigalimu ejiveo
0: kubanga Honorable David Kabanda, siya Secretary General Piero yu.
1: Yeah.
0: Kubanga, tuwali rogozeza nti General Muhoza achikola anga CDF. Na ye, ndaba wanuba achikola anga PLU.
1: Yela gide.
0: Get sinde chabwe. Oluwa General Kabanda kubanti ye, yasomye chiwandiko.
1: Yes.
0: Abiri mubino. Abiri wakati. Chitegeza nti, wanundaba wa PLU versus NRM. Ensonga nono nkulu nyo. Tuwakala muna Uganda gwalie ya uliriza.
1: Ya chilabati.
0: Na wagobede ensonga.
1: Ekintu
0: kino kilabotia.
1: Na wachilaba wanti enyale mwevuganya ne Piero yu.
0: Wa Piero yevuganya
1: nare.
0: Oba waliwe nzikiriziganya zebatu ukakofeze tutamanya. Nti emirimu jija kolebwa na yenga na mwemujiri wakati.
1: Oba ngabo nabeba muka gologosi waliwa kazinyisa.
0: Akakologoso
1: kamani.
0: Kamani ibu watu wabulaba nyo kusomele
1: matati. Wabere ya kazinyisa nukapani inga kamani ya mazina. Heba kamani na aga bobi.
0: Nakasanga nina kweze masaka. Nika kuwata ni video njina njajikulaga. Nengamba wana ibugorogosi buchari.
1: Njibuli inga kate madansi. Na yunga sebo CDF ya katade mwendi ingidi. Paparala penko ni ingi. Paparala
0: penko. Mparo zero isi ya. Katude. Program Saga.

0: yawamba obuyinza era kati yepunzire gwaba budde buno okaba katonda abakuumire
1: omuli
2: simufunye bulungi badde mwakobe
1: tulide ekigambo buyinza buyinza ajja kudda mulungi hala tututu
3: yalo
1: wanje
3: kulamusiza kimeja kupo
1: nani kulamusiza kansala wa
3: kulamusiza mukwano kwange kabasa
2: ndiye sebo nange kulamusiza sebo
3: kansala simako ka Chelsea nebelela kajansi wano
2: otawo balongoseo wachafu
3: baja sikya longo esawo linda tulaire kuishe no wegwake ebyo byakijja kulaira
2: okay
3: ebyo bijja kubikolako
2: kale sebo
3: nze jeje neewunya bannayuganda era mbasaasi egamba o bannayuganda bebintuabiraba batya jeje buyinza bwakyuka dda tebakulima nti ebyotwakuisanya endala eno yaggwa dda era tebakatikankubuulire jeje bakondeza ekirungi munege toli munabyabufuzi oli wa sayiti eri mu bivulu
1: siri munabyabufuzi naye nga mbiraba
3: kumi abakyala abazikirira aba NRM piwa bagwa aba PLU be bajja era kankubuulire jajja musajja si yagenda okulonda kabineeti
1: ebyaddala
3: era oyagala kifo kyaolinayo omuntu wakyae olina kugenda kunoonya jeno kati ani yalangiridde obosobosi kuvayo sipiika nga jajjakyogerako
1: yabadde era jeno
3: era ne bwonoonya obosobosi ali mu kisinde kya PLU kati nze waliwo abagera
2: bekati
3: ngaleero kojja wange lukwago mbadde musaba asooka afunemu ku liivu kubanga gwe bw'otandika otudaiva ati nga alinga mukanda wange lutaguzi abeera akwata bamaze emyaka etaano akwata abaana tetwagala kukwata buli mubbi era nkubuulire mwami jjejje obuyinza bwakyuka dda bugenda kwefuulira muli munda
1: ngero
3: yeteeki ngova jajja musajja yeewummulira atereere kati mwaba kyalowooza mbasimanya ate waliwo ekkobaali ngero yine enaye tebakulya ekintu tetokolaba nammeere yabadde akyalowoozanga mmwe jjajja yalina okugamba naye bwe bamaze omutakako mumotoka ne bamubuulira ne bamugaa gundi manya
2: wookonaterera mulayini
3: yavuddeyo ng'ateredde amala kumusaba jjeno tinga be yakoze emmotoka n'atutuseera waggulu ku kasiringi n'egy'obubbi bwe gibasinga abatutere waggulu babayise mu kibuga nga tubalaba beetukuba ku ntumu nibajjukiza obulamu bwe baalingamu
1: ebanga
3: ebatwejajjajjiddeko nnyo ne batweragirako nnyo ozimba otya ennyumba simanya wansi ekka emyaliriro ena njagalero nyinyonnyole bulungi akantu ako baasima busimi wansi nekka ku mazzi
2: ega
3: sikategedde nga muli mu kawaayira akasoose beera bulungi kabasi
2: kale sebo
1: kubanga emyaliriro ngirabye wano
2: omukulu wa bothobothi wa PLU
1: bwali mu kisinde ekyo
2: tugenda buuzaako ku lubwama ng'azze wano tumubuuze ddala kituufu
1: bulijjo mumanyi nammeere nti naye nti nekala asubscribinga nabo
2: no
1: weeno wajjajja kati bwe bamaze omuga nti gundi amaanyi gava wano kati sanyalaze liri
2: wanamanya
1: abantu
2: yinga tujose ntuleta omulamwa guno kwata essimu noyo atubuulire ani omulala alimu
1: ebyokumanya tukyalina bingi
2: tuyalina bingi
1: hallo yogera
2: tukutte
1: katugende n'abali ku WhatsApp wano nabo bali wano balaajana
4: yakobo ne kabasa mwasuze mutya mwasuze bulungi asuubire muli bulungi
2: tuli bulungi
4: ekyo kibadde kirabika ekisanja kino abantu babadde bajja boogera lunywe tya muwoozi yagenda okubeera omukulembeze w'eggwanga kati kino Museveni okujja okwesimbawo kwali kubuzaabuza bannayuganda era kati kyeraga lwatu pulezidenti wa Uganda wadde ye Museveni naye muwoozi kuba buli kimu yalagira buli kimu singa abadde alagira n'ebitatuukirira kibiina kiri wamu kyeyubudde gundi pero yeyubuliddemu gundi mwenialeemu kati simanyi kyakukola bannayuganda twesabire era baleeta akamamaalo beegendereze beera bulungi
2: owulira bawuza bya sapensiya bagezi bali nfomusonga
1: bazirengerera
2: wala ti guno omusota gweyubudde omanyi emisota egyeyubula
1: ngimanyi
2: ebiseera byonnasanga ekyeyubulo ky'omusota eyo ewaffe eyo ewaffe entebe
1: Ngamba okisanga kapochi mu nyumba.
2: No, kati buno obubida bidobera ku nyanjo bwo tititi nga gwe yubudde.
1: Nga munene.
2: Nga munene gwe yu atete kusanga wo sanga che yubulo che chikulaga.
1: Kasa gwe yubula. Kuba kufunya amanya
2: amapya. Atoko kuba mubi.
1: Eh?
2: Amanyi
1: Katula bo.
5: Ya bo Luganda mwe bali tuwiriza. Kabasa ne mwami jeje.
1: Ese.
5: Nze ndabanga bano. Kale kisokira ddala bandi badde bebayino chunya. Ebayino chunya bo bandi bakiriza wakati fabo oludda oluvuganya wano wetu nyumirirwa nga bo bennyini batuuse ekiseera be batandika okwesunira ddala ate n'ekirala kiyambako CDF kuba CDF bamugja ne baga CDF yandi eggye ly'amaanyi abantu ba bulijjo ebyo tebabitegeera naye kati bw'avaayo n'atandika okukwata ku banene osanga n'ekinewe kimuteeka era ogufo jjajja gwategeka omuwa ojja gulaba nga guzito ne bali tuweereza
2: naawe okuwuliriza
6: naawe
2: okuwuliriza se
6: aivo
2: yesebo
6: abantu balina okumanya wabeewo change era kyekiseera kya change
1: change
6: yazze lwakuba ejjidde mu sitayiro change eno okujja kwayo tandikidde kuba naatagambwako batikwatwako tetuli banene tetuludde ne muzeeyi
1: tumumanyi nnyo
6: tukola bye twagala
2: natwalwana
6: kati kyova ebiseera ebisinga n'obeera gwe ng'oli muzadde n'ozaala omwana otuuka ekiseera amaanyi ne gakuggwa omwana n'abeera nga yatekinga ova ate ebiseera ebisinga nomama nibagamba nti ye musika ebyange byebyo aivo
2: okay.
1: Bo webali abeyo.
2: Abira abente.
1: Tebe batulabire.
2: Bantu
1: no ba.
2: Bantu bagezi. Nze nakugamba abaweza sapiensi ya bagezi.
1: Ate obudde bukyali bwa ku makya.
2: Ate obudde bukyali ku makya bali soba.
1: Nyo bali soba. Tebannakowa.
2: Tebannakowa.
1: Rent tebannaba kubira masimu. Bantu bakyalo
2: woza.
5: Kale kwa sababu bali kuweza kasozi tv discount more. Nze ntesa yange eri wete. Aninga wola ba deep way yasimaye ne mujja mu deep block o deep because butya FDC ne mujja mu katonga byani kati ne yo Piero yeyu ne NRM NRM abantu bajikoye kati ndoza bagala bayitire mu gundi mu Piero yu bakono obuganzi obulala ndoza ne badde ntesa yange awangalisa abasajja Kabaka
2: okay
1: wa wa wangali
7: yeje ne Kabasa mwe bale kuwereza nze ochaka Phillips Boni mje bari ku aha kakati PLU yelinya acting police mu NRM eroyo ka kebana mala ne bamuwa wa vice president
2: mbuba subiro bomwa
7: aha ene wale kuwereza
2: era gayitingana jeje gagamba mbuga bagenda okumbu
1: Naye anti nono yobwa vice president wana Uganda ojimanyi
2: ebintu bikyuka
1: kubanga vice president wano toyina ku ennono ennono
2: ennono fetu giteeka wate
1: fetu gimenya
2: fetu gimenya
1: katulabo
5: Jacob oneko abasomwe bale kuwereza ono kansalamu wa enajemba naye ze kyenda bakiri kitya nze ndaba bagezaako kutuguza CDF kuba ekyamazima abantu badde bamukowa olw'ebikolobero okuwamba abantu bwe batyo nga
2: sikye tunadetuga bagezaako mutuguza ani amutuguza
1: tewano tewali mutuguza ekibuzo ife yakitegedde
2: teyakitegedde
1: tugende n'abategedde
8: kakati ensonga y'enguze nandi sabye ne bamukuluka enzu babebe kulu buumbi n'obuumbi bwe bayoola nabo jjo naakuyamba abalumbe muko
1: tusooka byennyanja binene
2: abarikodinze
1: eddakiika emu n'okudda waggulu munaatusonyiwa twagala nnyo seconds ziberenga
2: makumi asatu
1: kwana naye bwo recording eddakiika bbiri abaffe halo
9: Rapweza geje.
1: Nao kuuliriza.
9: Nao kule chibunde kuchizo kukua eno. Yawa chaka.
1: Eee.
9: Nafati nze ngamba wenti.
1: Ngamba sebo.
9: Omukulo ya yongembo ngezi manyu kupanga. Kwa devanji nyo. Hapa kwa lechezo ni uo mchoro. Katika kwa chibu wako. Kwa yukupa mavati. Kwa kwa tako mwenye kayeka. ya kati nse nga niba baisa muwe da kwa leka abu sobo la kukumukuli mbe kwanga ajati kwa labu rungi nye kwa ajati kwa tabu kwa kia makanga kule nyeka munda ya kwa magaranyo nyeka
1: kari
9: na magaranyo na kwele
2: juki labobera baisi omukulu bwaba taliwo gukola lwakuba nti olaba kiwamu nabbanja ne bali kalupo
1: era ya mukulu ya salawo ani gwakwasa
2: kati osingo nafuuka VP
1: nabanga
2: ono nabanga taliwo agenzo wumulamu bataki
1: bafulumye mu mirimo gyegwanga
2: mirimo gyegwanga ejenja ulo
1: kati mbe nendo zinaku ze bamuleka zibana amuleka mwa
2: semama afi yagenanga mu kyalo mainga tayikiriza kulya matoke mato ayagala matoke gonna nga tuyunja makulu era bwe libate linakula tatulya kutto nenga kasagende wabwe papa
1: mwe salira
2: tu tubula kuyunja lya kasa agenda kudda
1: hello
10: bala musiza banango
1: nafe bwe tuchotata
10: bampaiza akabachiaba una kibina kya national net platform
1: yes sir
10: okusokera dala ngeni musajja musilamu Kulani jensoma ega ala agamba yeke njini. Mute kate kenkwe nenze kabaka wazo. Kutu wabate juzi mkula ile kololo. Mwamukulu yera iza. Mwami karanga yabe chumechitange chenya keta na chigenda tu omera. Chine selwa kuwa chini katonda chagen. Mute kate kenkwe nenze kabaka wazo. Na chine chinga tu sepia pia ile na emu. Kengini kemula ba wano. Yalike hizi ya. Nga mutabani wa gadatu kwa isa sadiki mwa yogira nga tono yogira chi chari kemi chiri mutabani wa mbaraka kwa isa nga swaibu nga mwa yogira nga tono yogira chi mieri onaka tono loko ya ganti nuteka teke nzeka baka wazo yonaya vile mesa na wano muna fea jekula vialete simanya sifika simanya kole wati nga kwa guroyo Uganda tajia jikiriza mbu wakabaka kwa nsikira na ila tajia kola nse mutiaba
1: pozi just kutere zamu wali omkulu nti
2: yalaira
1: sikuwelaiza chachoka chemba dinya
2: banga kachiko kebio kulonda kamulangirira 71% nobu guwa mwao ya
1: kare halo
9: yeje
1: wanji
9: kewa repuri
2: na ukulize
9: agamba sabato
2: ndevulo njisawo mpozi Yes,
9: sir. Wakati jeje.
1: Mwanje.
9: Zara chenikea ayo mwechu, eh. Mwaka rupesa kona. Anita Amongi. Afade mchara wakikiwa. Na ye, bo musu wazabu, jeno jane ni kazi na kazuka wabweru. Omotu kabandi zikeo chiro. Gabanto wa singa beba, singa teba mani.
2: Chitu.
9: Oshitege, hebo musu wazabu, chisena pabali yende, jitu sanyu samu kona akamu na dana, nita gana akamu.
2: Na hati ya liyako lede kuchiru unji.
9: Mwaka rekuweleza.
1: Kati hati namba ti umulaba. Zekati ati ramba tisikirizi ganyizana.
2: Raji.
1: Ebintu bibelebe ya mwerufu.
2: De, na iwa
1: lwa. Ya mutara.
2: Yeji walolo tukanoka na iyo mtuwa ni aliyanko lede kuchirunji.
1: Ah.
2: Kubanga ya mkwale chirunji kumwanyi. Na mkwale chirunji kubisiaga.
1: Kabas.
2: Na mkwale chirunji ku sovereignty bill.
1: Yezu Kristu.
2: Hmm.
1: Ba, yali ya bakwala chava sajia.
2: Okumuko merida.
1: Okumunji sanga babamu isi.
2: Kumunji sanga babamu
1: isi. Ensi terife ya.
2: Ensi buwetu kuvada.
1: Kuvada. Biari wo.
2: Biari wo. Kumango nonyo musango go ya ina. Ngati guli u.
1: Abantu beya dirange ama inja na gafure migari.
2: Yes.
1: Echinja ya chimuna achikubisamu.
2: Aha. Nebali ya nebali.
1: Amazi na gafure omwenge. Abantu nebe ya gana nazuki za abafu. Na awo nyabalu wadi.
2: Na yene bambaliri zanga ababuko zechi. Hakomele duwa kumusala.
1: Kati ensibu eti.
2: Ensibu eti kwa ino kuba.
1: Bwe gendo kutambule banga liyo na.
2: Are you sure?
1: I'm very sure and also.
2: Chio gambo mkuru ya soma nyo baibuli.
11: Insonga zona. Nebilo oze mkubaganyize duwa bauliza mchisera chino. CBR Radio Sapiencia. Aba kozi. Wadabaji kulira. Wabula, birozo bya muntu sechinomu. Radio Sapiencia, eruna mizwa Uganda Communications Commission, UCC. Uloadinga, laka daily bando, laka daily bando, laka daily bando. Kalakata.

0: to yingide musomero ngo lindi sent. So, leka kubele embarrassed. Kwa no mwana uja mu embarrassinga. Mama wakundi uliba mwade kale yesu ntichi. Tacha jide mbu teteye. Va jide mbu ntuntu. Yoke yamba lango mtu obuvu na njizi. Watu alo mwana kusomero. Bomala teka mwabi intu vyo. Gendo olie sente paka kuulida bubi. Musambu tano tano ana. Chinana musatu msambu musatu. Nezero msambu mnana nya ana mumuenda. Ana musatu zero biri. Awotuba tugenze muchi. Tuba tugenze mumuze. Buterevu, tuba tugenze muze, nore songeyo, negatako, tulabe ate ekigenda maso. Oyagala gamba kubani, ani ya kunyi, tola angira, netu jogereko bachusemu. Hello.
1: Hello.
0: Wanjidia.
1: Mama Afrika, iba ya kuwele.
0: Kale mkwano na ukuliriza.
1: No, Mami Solomon, ebuna mwaya.
0: Mami Solomon, ebuna mwaya.
1: Bavula tuwe yanzi zanyi, bafia watu gambi teka abazade.
0: Ni, mamba leko.
1: Abazade, abafuna ma.
0: No, mtu ni mbali ya papa.
1: Masomero. Na muze mami Afrika abachala abeye rusa. Balikira umutala batu tama.
0: Mbwema wala kwa rusa ngabesa mbutala?
1: Ngabesa mbutala. mami Afrika.
0: Mwajinyavu.
1: Solomon na making a 7 years. Sao mkwila haka imba ka happy birthday kapala.
0: Solomon na making a 7 years.
1: Yes.
0: Kati pate eliru dawa.
1: Muna mwaya.
0: Ndavira dadi Solomon.
1: Kale
0: mkwano vera bulunji vanda vira bebu na mwaya. Kuruza ya magezi. Nesulo yu mziki nevyo mizanyo kwetuli mpola mpola. Katisima nyo babi nevyo kundi vya vada gamba. Ono na gambi. Ama kuru gaba sajia toku vya nyo. Siku vya nyo. Kumamba nyinti sibo nati bagalina. Zoyo angetaka ina. Na ya bagalina tenu tutuso wa mtaba gamba. Konti mjobu lagu mgundi. Agambia, this is Jordan from DR Congo. Agambia, aseno juu. Okay, kale weba likubera yungo uliriza. Kade kamze, lekatuba gambe konyabuli nyanya. Agambia, atia mwaka Steven. Katulawe.
2: Madam Irene, weba likubereza.
0: Mjadidi ya nini.
2: Nangu jengi kabuwa mwaka Steven. Mzo mze nangu kunyiza. Webantu wanabako zisa kamera ze simu, smartphone, kubintu vite tagisa. Wali woli afunya accidenti, ekifo ky'okumuyamba mu muyole yole
0: wali mukuba gafana.
2: Duseyo, sewa muda ku video ni mukwata utama, we mu busindika. Juzi wano kyali wange kateba mutire mu rukubo, abatemu bagenda ni bamulumba. Mukubo ni bamukwata yali anyuka kuba ku mulimu. Nayo musajja wa boda ali side emu, ekifo ky'okuba enduru wachi abakube mama tala yambe, ye yada ku simu na kwata ka video. Paka we bamutera. Abo ndibetela nibagena na hicho chabu kunjufuwa wachabu
0: chabu
2: sibi tegera unumaka sibi designer webi tenje
0: kuchigamba chobo punye sinza na kuongera ko sisi yali yambo umuntu ulimu kwata abo mwakalaba amasimu za simani hello wanji
3: hello
0: wanji sebo
3: kwa
0: nange wencho sebo nange wencho sebo
3: na ye madenze chinuma aba kazi bo bagenda ni bafumbirwa n'abasajja ate bamala okubazaalamu abaana ne batandika bagamba oyo namuvaako oyo kuba yali andiisa mukene neŋŋamba banna abakazi b'ebbira eno bannaayi mukibi Habat ebbira Sekanyonyi abakazi bali bubi nnyo balina empisa embiru omuntu waba mwayawukana lwaki omugamba nti yakuliisanga mukene
0: bigwe nchitegera weba lenyewe valile dara sisi ya lukusiga langa tolinga chaya gala tolinga bwava chivude mkiriza nti nchitegera simple hela
3: mwani
0: yesevo
3: uliotia mwani
0: sina tabu
3: weba lekuwele
0: na wakuliriza
3: omutaka kocho kama tenda
0: kauma
3: chitunzi wa farmazi wa inidoa nukutungu lizote
0: na yeye ya farmazi wa inia woma atia just
3: wajisevo wajim mama
0: farmazi wa inia woma atia
3: njaka kuletira kuhuwe na wa mtiteke elaka yeye.
0: Kuma katikundi ya yagala kanyo wako?
3: Ani.
0: Gidi ya nisinze, nje sinyo mwenge.
3: Haya, dini, tekugana.
0: Dini, tengane na esi sigunyo.
3: Oo. Ogeze noyo gira, uba ambala vishoti. Eno edio, haba inama kulunga. Gari inga kwa mkwano kwa kono, mtenze katolu guama. Oh.
0: Haba gezi na tuba geza hako.
3: He, kwa zi. Anyway, kale kitu de kumulamwa omuze ogwantama. Anagogera ko luli era gwazemu. Simanye didi ya. Oba abanda Uganda, oba baganda twakwedde mwesa. Gara dalo muntu na afa. Emuda ku le ku so
0: so ku ku ku ku ku ku ku ku
3: ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku
0: ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku
4: banaye okunyiza kubaawo naye omuntu afudde tebamusalira musango okufakirala ano liryali oto ofundako omuntu oba nga ayalwadde n'omuntu afudde accident famire ebeera n'obulumi aggwanga liba n'obulumi kuba liryali katigeze kalango yafudde siga nti buli omu yadde yamukyawa bwate yabamwagala
5: lwaki
4: odda ku lediyo lwaki odda ku tivi lwaki okwata essimu n'okwata ka vidiyo ngaweyagala weyakutte n'omunwe gwa sigala n'anya n'agamba kanywemu badde sinywa sigala ne kanywemu ku lwakino kabanga yafudde banaye abaganda ebyo tetwabirina siya nokimanyi nti omuntu yafanga ku kyalo maama sitenda n'amala ennaku nnya nga wakati tulima nga muntu yafudde ku kyalo oba yatunyiiza oba teyatunyiiza omuntu bw'aba afudde aba afudde tweddeko
5: webale nnyo mutuufu ekintu ekyo nange kinnumye bannange nalabye n'abakutte kofini nga bafa amazina ne bateekako ekigambo ekinene nti abeekayunga mukulike rele banange omuntu aba muntu omuntu talinga nkoko nti bw'afa kya bulijjo no ebintu abimu tuddemu kye bayita obuntu bulamu ekyo kituufu tuddemu obuntu bulamu lwakuba sisala musango era temunkootinga bubi naye tusaana tukole ebituufu nga tulina obuyinza twewale okkema bannaffe tewali nsonga lwaki obeera nga gwe mukyala gwe bawasa awaka nze mupolitics nvuddeyo gwe mukyala gwe bawasa awaka nojja n'osangawo obwana obwazaalibwawo ne bwekaba kazze buzzi nga kazaaliddwawo lwaki otuuka okufa akaana kano ne kagamba ewu okwo kuba kujaguza nti omukazi muwonye kuba kati tutunulidde nnyo byana byabufuzi naye naffe eyo gye tuli tulina olumu ebintu bye tukola nga ne neyibba wo ayinza okugamba ewu omukazi oyo oba omusajja oyo muwonye banaye tugenderere obulamu bwe bwetambulamu twewale abantu obatuusa ku mbeera ejaguza nga tuvuddewo kijja kuba kibi nnyo bannabyabufuzi musaanamu ekyekinge ebigenda mu maaso mu biraba naye naffe sekinoomu bw'oba oli bosi ku mulimu kwata abantu the right way gwe leero beeko bosi gwe bagobye ensi yonna neekuba enduulu bannange tuwonye bannange agenda bannange agenda obadde nno headmaster bakukyusiza bannange tuwonye abasomesa bonna ne bacelebratinga ate waliwo headmaster gwe bakyusa bannange abasomesa bonna ne bakaaba kale ekyo saakitegeka maama hello
6: hello
5: wanje
6: ii wasize otya
5: bulungi sebo
6: wamna ekintu okiggyeyo bulungi fenna tuyige okweyisa obulungi ku bantu bannaffe obulamu bwa kiseera kibi nnyo okufa ne bajaguza naye abamu ffe tubifoosinga kabanda faruku kaakati ku mulamwa nkubiriza bavubuka bannange tukole nnyo tuve mu kulowooleza mu kubba okubba si kirungi kuba waliyo abamu be baakutte naye nga babakwatira mu buddi naye nga bali mu myaka egikola naye kati biri nkubuuza ebyafa eno binaggwa ddi
5: kibadde ku puroguramu eno ekyo ate
6: bigwa
5: bitya nga tuli kintu kyaki mugume bugumi mugume nga mwagala
6: kawanda furuko
5: nange nze mundeke banange mutuleke mukobe naye tunyumirwa ekintu kino
7: Good morning, big sis.
5: Good morning, brother.
7: Asinetandika butandisa okumpomera.
5: Bagambe.
7: Soko kubemu awo pipi tubebere. Abasino mwenamba wagira nnyo. Ekintu tukirengerako. Tuongeremu omuliro, teri kuzikiza.
5: Ali ku mulamwa mwennyinaze. Temumunyega, tuli ku mulamwa naye kwali. Oh, hello. Wajisebo.
8: Oli otyadde.
5: Sina tabu.
8: Aivo
5: jo kutuseeku ne aivo kiki
8: adi cheka wabadde abamaani abanjokedde
5: bajonkera nyiri
8: bajamanya
5: ensi yesebo
8: waliwo omwami ngaokona avuddeko akubye essimu n'agamba nti abantu okusanyukira omuntu ng'afudde
5: yesebo
8: naye munnaye nga bwonyonyonyodde n'ogamba nti oluusi omuntu ng'ekintu ekinnakutuukako aka baba bayita mu bulumi olw'omuntu oyo omukola eki kyasanyusa abantu bangi era nga nti wabeerawo nti edimasa ne bamukusaasi ne bawulira oyo kisinzira omuntu ekintu kyabadde akolera abantu oba kyabadde akola titugenda kusalira abantu misango naye nga kitalo nnyo kitalo kisero dala nenga bambi abantu fena batta walamu igo ko iso bulungi mu bantu ni kesi wabera we kitu chonna chonna bantu bali metu ne kupanga bantu batwe kupona
5: bwe chiri
8: bwe nzira ku mulamwa
5: yes sir
8: aba abachala amino muze okweku bebifana nyinga mbuto na mwe timba ku social media
5: azije nayo
8: bakazi mwe mweswaza bino nolago msajja nebao najja n'olubuto ku social media
5: nebaluweweta
8: ebintu omuzo gwe mukola mu kyamu kyofala abasinga mweke nyine mweneroga ne mufira musanya mujja oyayita manyi nti oli lubuto n'akitegeera nti kati nagundi yafuna olubuto n'atandikirawo omuze gw'okubikkula embuto lwaki bwe wali ogenda okulufuna teweekuba kifaananyi social media ebyange
5: neyaziza mbeera bulungi bamuyise Ivan ali Ntebe naddala akuweereza airtime jena Ivan avuddeko airtime amusumbyemu naye nze nange ekyekintu nkyewunya ffe wetwakulira nga bazadde bagamba nti omukyala w'olubuto aba resort abaako by'asigaza teweemansa ensi teyeetaaga kumanya because ab'emitima emibi bangi ate ffenna tumanyi nti sitaani gy'ali kati gw'oli awo obwo muluweweta muluzza eno muluzza eri
9: Lilian webale kuweereza ono kansala muwayi najemba mulongo kulidda mu kirombe n'endawula John Obi wange banaye bakwagala Lilian kakati Lilian leero omuze ngenda kwogera ku kampuni z'amasimu naddala Airtel onze gye nkozesa ekyamazima ngula data wange 2GB nga manye ejja kumazaako olunaku nga bulijjo niye oba wakateekako bw'oti ogenze online nga bakulaga nti gibbiziweddeko 2GB naye nga tena nakimu kyodownload nze tuna kyamaanyi kyotaddeko kyokka ate ne batazikuddiza ne batakunyonyola na nsonga lwaki bazitemye bane ekampuni ze Airtel mutuyambe ffe sente zaffe tuzinoonyeza mu kiwato nga mazina ono kansalamu wa yena jema
5: neyanzeza mbeera bulungi kale nage ebintu ebyo binnumamu bulijjo kale lwakusirika onage Lilian Ntebaleko programu ya kabinkano baji kale nsaba kwatiriramu of course bwe tunabeera ne kipya mukulu ogenda kuba ng'omanyisibwa son yes tukyawumuddemu kuba wamukadde nammwe muwumulemu kuba nammwe akabbinkana era nga bw'okamanyi waaliwaawo abutasamukabutasamu oyo so kati nga tusemberera finals ne tugamba nti abantu bawumulemu kwaye tugenda awo ndooza tusigaze omutendera nga ogumu tugende ku finals onagaye madamu Lilian Ntebe bale kuweereza nze ngamba ne kuba ticha abambala obubi mu class wamu n'abaana abasalako uniforms ne zifuuka nyimpi beesitta z'abasomesa abasajja nze Dorothy Ewujuuko olyose ne obatugambirako ate olumu n'omuzadde n'abeera veroke anyimpanvu nnyo nisaleko ne balyoka bagikonjobola n'otunuulira omwana ng'alinganga ekiwojjolo agambye ono nti benjagala ogambako be bantu abawalana mpaka ku mufu omuntu n'asanyukira n'okufa kw'omuntu oyo yeewuunyisa kiwali kyewuunyisa ate nga tekinyuma okay onagambye atya naye nga mmalako
10: mami Afirika wasuzootya kansozo bulungi munange wange kwakisa onaku lwa ssente management ya radio sapensi ya mwena mufune ku mukisa gw'essente gwebakulembere ekintu kyona kitambule bulungi mami Afirika soka kampiseroneka neno soka kubaza abantu b'emasanafu mwena batindize egendo tuziikira ku mwana wa sisita waffe olunaku olwokusande mwena mwebale nyo mwebadde mukama abaddizeewo mwena abasobodde okubeerawo rafe mwebale nyo mwebalire ddala omuze gugende kuba n'abantu abazijje tuziikirako bantu mmwe muyiga ennyambala y'okubeera kuwundi kulumbe ennyambala y'emikolo olina ojjanga oyambadde obuntu obumpimpi butategeereka oyambadde bumini oyambadde bulesuleso butategeerekeka wewujja mu bantu mwakitimuwaki mweswazaswaza ate ngaolaba muntu mukulu alina n'ebimwogera nako nti n'omuntu mukulu bantu mumuleke kwetyobuula muleke kwemala mu magezi muleme okugwamu tondo lya magezi wadde bane bantu bakulu nemwewuunza ng'abaana abato bantu mwe mwetereze nkwaganyuma emirere Lilian nze mugwanyi masanafu
5: neyanzisa mugwanyi abeera bulungi abagambyeko ndoza ke kaseera tubeere nga tetukyusaamu
11: mukyala Lilian webale kuweereza nze nno okwagala olwa vayibu yo gy'otukuba ate naffe ne tunyumirwa abali eno okweyisa obulungi kya butonde era kikulu nnyo buli muntu afuuke ekyokulabirako eri abalala abeeyisa obulungi nze kansala Mabira Godfrey ow'ettendo Tumirako nyo mwena abawuliriza ba Radio Sapienza. Kwetuli nyo wano mu Barracks Zone tukwagala nyo.
5: Meyanziza, bera bulungi banda bidabali mu Barracks Zone. Ono na agambye mbu abajjonkera Arsenal bagambe gakyali mabaga. Wakyaliyo ne Champions League. Ayi bakimanyi. Senkayana n'abantu. Shia, onagambe good morning dear. Omuze, babasa ba masomero, lwaki mutubala omufulo. Banange bagambe kabachala abo namami. Lwaki mutubala omufulo. Okutuka ku office, liste bala birala, ne mukitabo airina birala. Mwede ko, nze Brenda. Wakumaka leze, ndiwa mkusatewa namba la mfulo na ye. Walia mantu mutufu. Nabagamba nobu.
12: Sam Luanga.
5: Sam Luanga.
12: Atlas, kawata kajansi. Mwe wali tuweleza bandai. Nawe ne tukize tugane si kya buntu omuntu okufa abamu ne bajaganya naye waliwo ekiteeberika tukirize tugane twogere ku mazima omuntu we yakuttira owuwo banaye ng'okimanyi nti n'omuntu yampamba mu drooni oba yawamba abantu n'abatubunya n'abasalako engalo n'abanyigisa amagalo n'avayo ng'avunza amaviivi banaye oli omuntu chula banga mutalina kusanyuka muko iyo tekyebereka atugeze omuntu yafuye Dr. Besi kamulali maso naye banaye bolova
5: enda waiseo
13: hello madam Lilian
5: what's
13: up omuze okuchasinzo kuntama gwe muze go kugenda kulumbe banaye nosanga kabantu naye osanga boyoke embizi ng'abayitirivu embizi kulumbe kuliko abasiraamu kuliko aba 7CD banaayo gomuze banaayo gwe kukyasinze kuntama banaayo beddeko okwokyeza embizi ku mulumbe banaayo eno soose kiraba guno ku mu Buganda gyokwokyeza embizi mulumbe ogwo gomuze gukyasinze kuntama.
5: Kale we wale kutesa bela bulunje kuluze ya magezi. Hey, yey, yey, yey, yey. Kale chiwunzike. Hello.
14: Hello.
5: Yes, abo.
14: Ndi kauma sitenda nyera kisha. Ali mai. Mm. Uganda etemo awanga bani. Ndo bulongo lo kubala gani. Ndika kitu cha mai. Ela nakatanya. Ngo mtu asubu. Leo Uganda.
15: Omuntu yenna singa kusaba sente visa card pin yo obe namba password ekozesebwa mulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okugyayo sente singa omuntu yenna kusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
16: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo ng'akkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa ebikutu bya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali za kusasulira ku MTN noti 8 noti noti 2 noti noti 5 5 5 ate ku Airtel noti 8 noti noti 3 3 5 3 4 4 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
17: Ebyedda bizinesika nga mpawa David Sa.
18: Bw'olaba mwambala buziina tagenze kuziga ya do kwandaza ngomanya anti kyandibanga alina omukalo gwe bwe gumuyinudde mbeere eyo omutaka nsikizitonga buzitonze entandise okunyoola omusumaali kakati olwaleero ndeese ekigambo okuwera ennemba tanya okuyanga abantu bagamba nti omusajja awera ennemba n'omusango kugezanga mukwano gwange oli munnabuddu bwe yabadde awera ennemba n'emisango gye naye okuwera ennemba era kiyinza n'okutegeeza ekikolwa ky'enkoko empanga okutandiikiriza okukookolima nakyo tukiyita okuwera ennemba
15: ebyedda bisasika nga mpawa ddaabirisa Radio Sapiencia.

0: tuli mu kitambiro kino okusookera ddala nga twesabira tuli mu noveena ya Mwoyo Mutuukirivu tusabe Mwoyo Mutuukirivu oyo n'atukamu ayongere okututangaaza ate ng'abakkiriza twafunye ekirango ekyayise abasinga kye twawulidde olunaku lw'abajulizi olw'ennamugongo nga lwayongezeddwayo tusabiddwa tubeere abakkakkamu abagumiikiriza abeegayirira mu mbeera zonna katusabe omukama atusaasire tumwetondere n'ekisambiro kyaffe tumusabe nakyo akisiime neetondera katonda omiza wa buli kantu
1: nammwe baganda bange tinyonoonye nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola ne mu butakola
0: gunsinze gunsinze gunsingidde ddala kyenva neegayirira maali y'omutuukirivu embeerera emirembe gyonna bamalayika bonna n'abatuukirivu nammwe baganda bange
1: kunsabira ery'omukama katonda
0: katonda omuyinza wa buli kantu gatukwatirwa ekisa tusonyiwe ensobi zaffe zonna atutuuse mu bulamu obutagwawo
2: Ayi mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi mukama gw'omusaasizi.
2: Ayi Kristo gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristo gw'omusaasizi.
2: Ayi mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Tukwegayiridde ayi Katonda omuyinza wa buli kantu omusaasizi. Mwoyo Mutuukirivu ng'abadde azze atufuulire ddala kiggwa kye eky'ekitiibwa nga tubeeramu. Tukikusaba nga tuyita mu Kristu Mukama waffe oyo awangala n'alamula nga muli kimu ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Bye tusoma mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume. Mu nnaku ezo, Pawulo yayima Emireeto n'atuma Efeezi n'ayita abakulu b'Ekereziya. Bwe baatuuka waali nga bamaze okukungaana n'abagamba nti mumanyi nga bwe nayisanga nammwe ebbanga lyonna okuviira ddala ku lunaku lwe natuukirako mu Asia ne mpeereza omukama nga neetowaliza ddala nga bwenkaaba ssaako n'ebizibu ebyanviira mu nkwe z'Abayudaaya. Mumanyi era bwe ssaabakisa kantu kubigasa. Byonna nabibabuulira ne mbibayigiriza mu lwatu ne mu mayumba. Abayudaaya ne bannamawanga ne mbayigiriza okubonerera badde eri Katonda n'okukkiriza omukama Yesu Kristo. Kaakati nno nzuuno ŋŋenda e Yerusalemu nga nsibiddwa Mwoyo Mutuukirivu. Simanyi na birintuukirirayo. Mwoyo Mutuukirivu yantegeereza mu buli kibuga nga ŋŋamba nti envuba n'ennaku binnindiridde mu Yerusalemu.

mu budde buli, Yesu yayimusa amaaso waggulu n'agamba nti, Kitange, obudde butuuse, gulumiza omwana wo, n'omwana wo alyoka akugulumize. Kubanga nti wamuwa obuyinza ku buli muntu yenna, bonna be wamuwa alyoka abagabire obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo bwe buno, bonna okukumanya ggwe, okukumanya nga ggwe Katonda wekka ow'amazima, era n'okumanya Yesu Kristu gwe watuma. Nze nakugulumiza ku nsi, omulimu gwe wampa ngumaliriza. Kaakano nno gwe Kitange, ngulumiza gy'oli wennyini mu kitiibwa kye nalimu w'oli ensi nga tennaba kubaawo. Erinnya lyo nalimanyisa abantu be wampa ng'obaggya mu b'ensi. Baali babo n'obampa ne bakwata ebigambo byo. Kaakano bategedde nga byonna bye wampa byava gy'oli, kubanga ebigambo bye wampa nabibabuulira ne babisiima, ne bategeerera ddala gwe nava gy'oli, ne bakkiriza nga ggwe wantuma. Nze abo be nsabira, sinnasabira bansi wabula abo be wankwasa, kubanga babo ku bubwo, anti ebyange byonna bibyo n'ebibyo byange, era be baabo abangulumiza. Sikyali ku nsi, so bo kwe basigadde, nze nzija gy'oli.

0: ili olwalero nga agamba nti nze nakugulumiza ku nsi omulimu gwe wampa ngumaliriza. Ne Pawulo akozesa ebigambo ebifaanana ng'ebya Yesu ng'agamba nti maliriza olugendo lwange n'omulimu gw'okuyigiriza Omukama Yesu gwe yankwasa. Bombi bano Yesu ne Pawulo teboogera mu kwewaana, teboogera nga beewaana bwewaanyi, ekyo baakituukiriza. Ekikulu wano mulimu. Omulimu gwange ngukoze ntya balyoke bangulumize? Kirungi bangulumize ng'omulimu ngukoze bulungi. Kirungi bangulumize basiime ng'omulimu gwe nkoze guwamma gwa ttendo. Omuntu omu yali yeebuulirira n'agamba nti "The value of life is not in what you get, but in what you become." Nti omuwendo gw'obulamu bwaffe tegulimu ebyo bye tulina oba omuntu by'obeera nabyo, naye gulimu ekyo ky'ofuuka. Ebintu bigenda obudde bwonna. Neegomba okubeera omusaaseredooti omulungi. Abantu bangi beegomba okubeera abantu abalungi. Naye tekyalikomye mu bigambo bugambo. Twesabire ofuuke omuweereza omulungi abantu gwe basanyukiramu era agwanira empeera ye. Obeere omukulembeze omulungi abantu gwe bakubira mu ngalo ng'era ddala ekyo ky'oli. Omukiise omulungi oba mmemba wa paalamenti omulungi ng'abantu bakusanyukiramu, abantu gwe beeyagaliramu. Ebintu nga bibadde bitusobyeko, tusabe tusonyiwo mu bwetowaze. Omukulembeze wa Amerika yavaako Barack Obama olumu yagamba nti "Don't let your mistakes define you, but let them teach you." Nti tokkirizanga nsobi zo abantu bazikutuume obeere ensobi ezo, naye ensobi ezo zibeere nga zikuyigiriza buyigiriza. Ffena abeebuulirira ku kigambo ky'Omukama eky'olwaleero, Omukama kyatwagaliza olwaleero gwe mulimu omulungi, omulimu omuyonjo ogw'Obukristu. Tulangirire evanjiri nga Yesu bwe yakola, nga Pawulo bwe yakola, tulyoke tugwanire empeera yaffe mu ggulu. Omukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere naawe.